wathi embuto natanda nayilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati.